Hello mga kaibigan, kumusta po kayo? Si Rose Howland po ang inyong makakapiling ngayon pong hapong ito dito sa 5EBI-FM Halo Halo Espesyal. At of course, halo halo po ang ating mga kaganapan ngayon pong araw na to. May bisita ho tayo later on, dalawang mga makeup artist at saka yung isang nagsusulat ng libro. So sa inyo po, mga kaibigan, ang ating unang awitin, Welcome to the Philippines, mula sa Subanen Blog.

inyo pong napakinggan ang Sobalin Blog sa kanila pong Welcome to the Philippines, Ugat ng Lahi Band. At ito po ang mga miyembro nila, bago ho ito. Kasi napakinggan ko at nagustuhan ko yung awitin nila because very positive about the Philippines. Ano po? Ang mga miyembro ng Ugat ng Lahi Band ng Sobalin ay ang lead guitarist po nito ay si Romsey. Si Bong naman ang percussionist, si Jonah Reyes o Reyes bamboo flutist, si Peningge ang bassist, si Denrable ang drummer, si John ang male vocalist, ang dami po nila kasi, Sanaya naman ang female vocalist, at ang male vocalist na isa ay si Arjun, at si Boyet ang keyboard and music director. Yun po ang Ugat ng Lahi. Inyo pong napakinggan dito sa Halo-Halo Espesyal ngayon pong araw na to ng Huwebes, 23rd of July. At naipangako ko pala na ipapatugtog ko sana o ipapapaninig ko sa inyo yung pong message ng ating tourism attaché galing Sydney nung nakaraang linggo, ano po, pero hindi ko makita, so sorry. So, sa kanya ang awiting yon na akin pong inihatid sa inyo. At susunod na awitin, pakinggan natin.

0: Inyo pong napakinggan ang Subanen Vlog, Lingkod ng Bayan, mga kaibigan. Napakaganda ang awitin. At aking pong, marami po akong mga nakuhang mga musika nila, ang music ng Subanen Vlog o Ugat ng Lahi, pamana nila. Ano po? Mamaya-maya, bibigay ko sa inyo yung Mutya ng Talakogon, yung bang yung isang MVP player o most valuable player sa Pilipinas na namatay mga 40 days ago, si Bobby Betorbonia. Mamaya ang yung isang awitin ipaparinig ko sa inyo. Anyway, nandito na po yung aking mga bisita. Mga kaibigan, yung pong aking sinabi kanina na mention ko na meron akong bisita na beauty educator siya, at saka may libro siya na sinulat na binasa ko talaga, ha? Binasa ko yan. Ito po, mga kaibigan, si Jezza Tempano. Hi, Jez.
1: Hello po, Tita Rose. At magandang araw po sa lahat na nakikinig ng Radyo Filipino.
0: Oo. Ito po si Jezza. Lakas-lakas mo yung boses mo para marinig ka hanggang sulo.
1: Dalagang Pilipina po.
0: Oo. At dito naman sa kabila, si Georgie. Abay, taga-video. Mamaya na yan. Anyway, unahin muna natin yung ating, Jess, kung kailan ka dumating dito at bakit sa Pilipinas ba, pagdating mo dito, make-up educator ka na o artist, make-up,
1: Bali, hindi po. Sa Pilipinas po, nagtatrabaho po ako sa opisina.
0: Okay.
1: At at the same time, nag-duty po ako sa Landmark Supermarket kasi yung boss ko po noon ay may-ari siya ng supermarket sa Landmark. Sa Makati.
0: Okay.
1: Pumunta po ako dito 2008 kasama po ang aking asawa at ang aking anak.
0: Aba, meron. Akala ko dalaga ka kasi tinan ka ni Uward. So, pagdating mo dito, naging educator ka, makeup artist ka na, makeup ka na.
1: Nag-aral po muna ako ng beauty therapy sa TAFE. Actually tita, ang istorya ko po kasi, naging scholar po ako ng sa government po.
0: I see. Philippine government or Australian government?
1: Australian. Pagpunta ko po dito, nag-aral ako. Dahil po kasi, during the time, hindi ko po yung nabanggit sa inyo. Isa po ako sa mga babae na natulungan ng gobyerno na galing po sa DV.
0: Okay.
1: So, tinulungan nila ako, nag-aral po ako, at mininturan po nila ako, at naging scholar po nila ako sa business.
0: Mm-hmm. So, yung istorya dito, tungkol sa domestic violence,
1: Hindi po. Ito po book na ito. Matagal ko na po talaga kasi gustong magsulat ng book. At itong book na ito ay hinango ko po sa sarili kong experience at saka sa experience po ng aking mga naging client at mga naging estudyante. Bilang educator po, isa na po akong beauty educator. So, marami po akong na-meet na mga kababaihan na iba't iba ang lahi. At lahat po sila ay narinig ko po ang iba't ibang kwento ng buhay at karanasan.
0: Diyan daw makukuha ang maraming cheese sa chismis, diba? Sa mga beauty parlor.
1: Diba? Ayan po. So, ang sa akin po kasi, hinahanapan ko ng inspiring stories yung mga karanasan nila na hindi maganda.
0: Okay.
1: So, tumutulong po ako na inspired sila.
0: Ano muna, kung ano yung title lang yung libro?
1: So, ang aking pong libro, ang pamagat po nito ay The Lies Life Tells and Why We Need Them.
0: Okay.
1: The story of this book is about, how a lot of people will talk about how successful they are in life.
0: Yes,
1: many people that you have met that will talk to you and tell you the greatest lie they ever made to survive.
0: Mm-hmm.
1: So, itong book po na ito is a very brave story of 5 amazing women who shared the greatest lie of their life to survive and to cope every day.
0: That's right, right. Yung unang nabanggit mo dyan, yung unang binanggit mo na babae, puro mga babae ito, istorya mga babae, mga kaibigan. Yes, kasi yun ang sa beauty, di ba?
1: Women's empowerment.
0: Okay. Yun, ito si Anita.
1: Yes po.
0: She has 3 kids. At saka, dalawa yung karelasyon niya. Ano, si Ethan at saka si Jamie at the end. So, ang pangalawa namang babae, yung si Lala, 15 years old pa siya, naging pregnant na.
1: Opo. Pinagsamantalahan po siya ng kanyang tiyuin.
0: Oo.
1: Or amain.
0: That's right. Mm-hmm. Oo. At saka marami pang iba, 23, mayroon na siyang 4 children. At yun, sa violent relationship na,
1: yes,
0: ano siya, binubugbog siya.
1: Binubugbog.
0: At meron pang, sabi nga, pamilya din ito eh, kasi sabi niya, dito na lang ako, parang I'll stay in this relationship. Kasi mas okay daw, sabi dito, even the familiar hell feels safer than the unknown.
1: Exactly.
0: Diba? Oo,
1: so it's very, very sad. Kasi ito yung lagi kong sinasabi sa mga kababaihan, kasi nag-start po ako ngayon ng online talk show ko din, tita.
0: Oh,
1: na
0: that's good.
1: Mahirap kasi sasabihin natin, ay bakit ka nag-i-stay sa isang relationship?
0: Oh, that's right.
1: Pero hindi natin naiintindihan na may mga babaeng hindi pa nila nahanap ang tapang kung paano lumabas sa isang sitwasyon na naging familiar na sa kanila.
0: Okay.
1: Kaya nga, hell it feels like more home, like the unknown.
0: That's
1: kasi
0: right.
1: They are scared to face the world out there.
0: That's right. Yung pangatlo naman na ano, is Laura.
1: Binasa
0: talaga. Yung Miguel, yung kanyang, yung kanyang una. At saka nagtatrabaho sa isang candy store. At saka yung, na-meet niya si Daniel ba yun?
1: Sa online dating. Kasi nung panahon, tita, wala pang Facebook eh.
0: Oh, ganun ba
1: wala
0: yun?
1: Pang dating 19, site.
0: 19 ano to?
1: Laura, 1980s. Laura, yung kay Laura story happened 20 years ago.
0: Ah, okay. Yes.
1: Na pinpal pa lang po noong panahon.
0: Nag-aral siya, nagpupursige mag-aral, mga kaibigan, ano. At saka, pero, at the back of her mind, meron siyang...
1: Yung greatest lie naman po ni Laura.
0: Yeah, oo, ni Laura.
1: Na hindi niya sinabi kay Daniel na mayroon siyang pinalaglag na anak.
0: Oh, yan naman po yung kaso ng abortion ito. Oh, ano po. So, marami yung kanyang istorya. Yung pang-apat naman, ay yung constable, yung police ito.
1: Yes, totoo po yan dito.
0: Totoo nangyari?
1: Totoo po, lahat po sila totoong buhay. At
0: so
1: lahat
0: itong
1: po
0: limang
1: sila,
0: babae na nasa The Lies Life Tells and Why We Need Them. Totoo nangyari? Totoo.
1: I interviewed them face to face.
0: Wow.
1: Yes.
0: Yes po. Ang galing mo.
1: Thank
0: at saka,
1: you.
0: Yung constable, ito si constable, na-inlove siya doon sa isang ano?
1: Sa isang drug addict.
0: Drug addiction din.
1: Gangster po talaga siya.
0: Oh, gangster. Mm-hmm. At saka itong ano na to, itong policewoman ba to?
1: Yes, policewoman po siya na actually mataas na yung rango niya.
0: Oo.
1: Kaso po na-inlove siya sa isang lalaki na leader ng sindikato.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So, anong nangyari, hindi niya in-expect na ganun yung gagawin sa kanya, na binubugbog na siya. Dumating sa point na kinidnap siya, dinala siya sa isang hideout. Doon ini-injectionan siya ng droga.
0: Para hindi makalabas.
1: Hindi siya makalabas. Kasi gusto niya nang lumabas sa relationship.
0: Oh, that's right. Oh. Naging ano din siya, dancer, di ba?
1: Naging ano po siya, isang police officer na naging a police officer that become a stripper.
0: Oh, yes. A stripper. Oh, okay. Yeah. Maganda yung istorya, mga kaibigan. Bumili kayo ng libro, The Lies Life Tells and Why We Need Them by Chesa Tempano. Meron din yan sa Amazon eh. Kasi
1: meron na po siya international po. Oh, sa Amazon and Australian Author Store.
0: Yeah, that's good. Oh, magtutur ka rin. Sama ka rin ni Joji. Joji, nabasa mo ba to? Hindi pa. Oh.
1: Meron na siya. Ikaw, Tita, nung nabasa mo siya, ano po yung naramdaman niyo tungkol dun sa kwento?
0: Ano? I can relate to it. Marami din akong nakakilalang mga yung abortion.
1: Mga ganong kwento.
0: May ganong kwento. Kahit na hindi ako palagi sa loob ng hairdressing salon. At saka, yung panglima yun, pang-apat, panglima. Ano yun? Yung sino ba yung...
1: Si Roxy
0: yung number 5. Oo, yun naman.
1: Siya yung my naughtiest moment dyan, si Roxy. Si Roxy naman kasi, ang nangyari po doon, childhood sweetheart po niya yun. Oo. Tapos naghiwalay sila kasi yung lalaki mas piniling pakasalan yung virgin. Kasi sa religious ano po. After 20 years, nag-cross yung path nila, nagkaroon sila ng affair. Tapos iniwanan niya yung asawa niya. But, iniwanan din siya ng lalaki. So, napaka-sakit ng mga kwento. Pero,
0: alam niyo pa ba mga kaibigan, nang binabasa ko to, parang naalaala ko nung elementary o high school ako na nung Mills and Bones ba? Mga storya ng Mills, mga sexy, may ibang sexy dito mga kaibigan.
1: May sexy. Umiyak po ba kayo?
0: Yung sa isa. Pero, kasi alam ko, it's a real story. Tsaka nakakaano mga kaibigan, nakakaano ng puso. Okay. Now, bumalik tayo. Tapusin muna natin to. Tapos na ba yan?
1: Apo.
0: Tapos magkano ba to?
1: Mura lang po ito sa online. Kung may Kindle po sila, parang...
0: Kindle, meron ako.
1: $9 lang po. Bali, yung ano kasi, nagpa-pricing yung sa Amazon. Tapos yung copy po ng book is $29. At tita, gusto ko rin po kayong invite at yung mga listener natin. Maglo-launch po ako dito. Malapit sa inyo, nakakita ko ng venue kanina. Siguro mga November po, ipopost ko po sa Facebook ko yung date.
0: Sige. Let us know at saka ano yun natin.
1: Thank you po.
0: Teka, before we go on, baka makalimutan natin yung ni Aida, sa Philippine Consulate. Basahin mo natin muna.
1: Yes, okay.
0: Yung... Mm-hmm. Invitation.
1: So you are all welcome to FSCCCSA. Ito po yung Filipino Community Council in South Australia. Free winter information sessions on Saturday, August the 1st this year from 9 a.m. to 1 p.m. in Room 301, Uniting Communities Building 43, Franklin Street, Adelaide.
0: Okay.
1: Topics will include student visa and PR pathways, renters' rights and obligations, and consular updates, open forum, and light lunch to follow.
0: Okay, libre po ito. So, lahat po kayo iniimbita, At invitation din po para sa lahat ng mga international students, the Business Industry and Regional Outreach, or BIRO, B-I-R-O, teams are encouraging an online information, are organizing an online information session specifically for international students on the 4th of August. And you can find more information sa visa options for international graduates. May ticket ito, kaya kailangan hong magpabook kayo. So, kung meron po kayong questions o mga gustong malaman tungkol sa visa at saka mga NBI clearances, tumawag po kayo kay Aida Garcia sa Philippine Consulate SA dito sa South Australia. Now, puntahan natin yung makeup. Sabi mo makeup educator ka.
1: Beauty therapist educator po sa the French Beauty Academy.
0: Okay. Mm-hmm. Saan?
1: The French Beauty Academy.
0: French Beauty. Bakit French hindi sa Australia? Hindi, yan ang tawag, di ba? Okay, I'm sure. At saka, sabi nga nila, Jess, there is no ugly woman, only lazy women. So, yes. Wala daw pangit na babae.
1: Wala. Lahat na po tayo magaganda in our own ways.
0: Kaya lang, papangit tayo kasi hindi tayo nag-aayos. Hindi tayo naglalagay ng lips. This is a quote from the well-known beauty cosmetic entrepreneur, si Helena Rubinstein. Siya ang nagsabi na, no ugly women, only lazy ones.
1: Exactly. Kasi it's not that hard to put powder in your face. It's not that hard to put lip gloss. You know, it's not that hard.
0: Pero kahit na, merong iba kahit na anong lagay mo ng lip gloss at saka ganun pa rin.
1: Tita, lip tattooing. Ayaw mo mag-lipstick, magpa-lip tattooing ka, nagtatatoo ako.
0: Did you hear that, you word? Lip tattooing? And also, yung sa kasi ang liit ng mata ko, gusto kong palakihin.
1: To those women that doesn't want to apply makeup every day, you can actually have a makeup tattooing. This is not a forever tattoo. This is actually just a temporary that would last you about 2 to 3 years.
0: Pwede siguro yan kung may pera ka, no?
1: Mm-hmm. it can be quite expensive.
0: Let's go back to yung mga ano lang, yung anong tawag noon, yung mga lip
1: simple
0: liner,
1: yes.
0: Lip liner, at saka yung
2: eyebrow.
0: Pencil. Oh, go back to that. Hindi, wala muna tayong tattoo. Kasi that's another story. That's a part of.
1: Pero, okay, so if you want to learn, you can actually study basic makeup just for your personal. For your personal, wear only. Okay.
0: Basic makeup. Sa ano, is that offered in Tate?
1: Saan
0: yan na-offer?
1: We offered it at the French, and I think TAFE also offered
0: that.
1: Where
0: is the French Academy?
1: Tita, I'm happy to give you a free lesson.
0: Ba. Nako, baka pagdating ko dito, hindi na ako makilala.
1: Natuan din kita ng libre.
0: Oh, Jesus. Huwag muna natin pag-usapan yung libre.
1: Para mas lalo kang mag-look younger.
0: Don't underestimate the 70 and over. You know, when I went to Mount Buller. I went to Mount Buller. I was free in the chairlift. They gave me freebies on the chairlift sightseeing sa snow. 70 over na ako.
1: You look amazing po. Oh, you look so young.
0: Oh, sus. Ako, ito naman. Thank you. Ah. Merry Christmas.
1: Merry Christmas.
0: Okay. Now, let's hear the song, the next song, please, Stuart. We have a good song there for all the women listening right now.

0: si Joel Villanueva sa kanyang swerte-swerte lang, swerte-swerte nga lang mga kaibigan, kung kakaroon tayo ng boyfriend o wala. Diba? Siya nga, punta, balikan natin, Jess, yung, at saka Joji, balikan natin yung pagpapaano, injection, yung anong tawag nun, yung Botox or na-mention mo kanina. Na-mention mo kanina yung tattoo. Let's talk about Botox at saka yung puputi yung mukha mo. Ano yung pag whitening cream or ganon? Do you advise your client?
1: Sa Pilipinas po kasi talagang malakas yung mga pampaputi, mga bleaching product, mga hydroquinone. Dito po kasi sa Australia, very careful sila sa paggamit ng mga whitening.
0: That's right.
1: Napapansin ninyo, dito po sa Australia, yung mga beauty clinic, kailangan talaga na hindi sila gumagamit ng sobrang mga strong product na unang-una may mga compliances yung mga product na mga sinusunod.
0: That's right.
1: May mga permits, may mga license. Sa mga Botox naman po, I would recommend for those anyone that wanted to have a Botox na talagang sa professional. Pumunta.
0: Okay.
1: Nurse po talaga or doctor.
0: Yes. Kailangan doktor at saka
1: yes po. Kasi i-inject po yan sa vine ninyo. Pag mamali po yan, pwede mabulag kayo.
0: May nakita nga ako yung in-injectionan siya dito. Parang yung kanyang lips gumanon. Tumaas yung... tumaas yung ano at saka yung bang... Nag-awang ko. Basta gumingiwi. Gumiwi yung kanyang instead
2: of... Nasobrahan siguro yan.
0: Nasobrahan?
2: Sobrahan yun.
0: Ito, gumanda. Oh. Maganda na tal. I mean, tell you what. Ang anuhin natin, yung medyo hindi maganda. Ito si Joji, maganda na.
1: Less dati. Stress po siya eh.
2: Oh, less stress.
1: Number one po yung stress.
0: Yeah. I see.
2: Oh, yeah. Kasi, yung ano kasi.
0: Story mo ng love life mo.
2: Kailangan happy ka. Happy ka, less stress, kasi kung stress ka,
0: sorry,
2: reflect yun sa ano talaga, mukha sa mukha mo.
0: Okay, did you hear that you word? If you are stressed, it reflects on your face. See? Yung aking pong city. So don't be stressed, you word.
2: Just relax, yeah. Take it easy.
0: Okay.
2: And
0: happy na to eh kasi
2: happy.
0: How many
2: happy
0: years
2: lady.
0: Have you been married, Naji?
2: Baka nakalimutan. Two years, but we known each other for 5 years.
0: Yeah, I know that.
2: Close to 6 years.
0: Kaya pala, parang always na pag makita mo si Georgie, iba-iba yung mukha niya. Parang
2: yeah, I don't have stress, always happy.
0: Always sunshine, iba
2: sunshine.
0: Yung bright.
1: Oh, at saka okay. Dito yung pagpapaganda, huwag mong gagawin to impress others. Magpapaganda ka para sa sarili mo.
0: That's right. So you can, you feel na may confidence kapag pag makita mo, uy, ang ganda ko pala sa mirror. Sa mirror lang pala.
1: Kasi alam mo, tita, dati nung depressed ako, ay, magme-make up pa din ako.
0: I see.
1: Kahit malungkot ako, ay, magme-make up pa din ako.
0: Yeah. kilala ko, yung kapatid ko, ay, magang-maga, ano, nakaganoon na yun, nakaganoon. Sabi ko, ba't ang aga-aga naman? Ayaw niyang pumunta, may mga taong papasok o pupuntan siya na hindi naka-makeup. Totoo nga naman, it helps boost your confidence. Pa?
1: At saka yung mga ganyang tao po, creative people.
0: That's right. Yeah. I agree. At saka, boost your confidence, ano pa? Yung parang...
1: Make you feel good.
0: That's right.
1: Mm-hmm. Because sometimes, pag hindi man maganda yung hinaharap natin sa araw-araw, when we actually look after ourselves, put makeups on ourselves, we actually feel good.
0: Mm-hmm. That's right. At saka, if you feel good, you work better. Mm-hmm. Diba? Ayan. Mm-hmm. At saka, if you feel good, mabait ka sa lahat.
1: And be kind to yourself, diba?
2: At saka, be kind to one
0: others.
2: Another.
0: And be kind to animals.
2: Animals.
0: Anyway, yun mga kaibigan. So, huwag nyo kakalimutan yung libro, ha? The Lies Life Tells and Why We Need Them by Jessa Timpano.
1: Pwede nyo pong i-google lang din yung pangalan ko. Lalabas naman
0: po Jessa. J-E-S-S-A
1: T-I-M-P-A-N-O. Jessa Timpano po. Okay. Salamat.
0: Oh, yun, yung mga kaibigan. Huwag niyong kalilimutan yan. And, G, ano pa? Wala ka bang ano dyan, yung mga birthday? Ay, nga pala, before I forget, I have to say happy birthday to Roger Domingo. Meron kang, okay. Si Roger Domingo, birthday po niya ngayong 27th of July. At saka nag-birthday din yung ating kaibigan na si Miriam. Sa July ito ha, sa buwan ng July. At si Luz Porry Shields, birthday din niya sa buwan ng July. So, happy birthday po sa inyo before I forget. Meron ka.
2: Batiin ko si, ano, si Linda West.
0: Ay,
2: birthday niya this month.
0: Okay.
2: Yeah. And next month.
0: August.
2: August. Advance.
0: Happy birthday. Na lang in advance. May, ano siguro yun? Magkakaroon yun ng lechon. Magle-lechon siguro. Kailan bang birthday mo?
1: December pa po.
0: Ah, December. Ay, December ka.
1: Opo.
0: Bait mo naman.
1: Magpo-40.
0: Kung 40 ka lang, Diyos ko. Diyos ko, mag-amend ka na sa akin. Diyos niyo to. Ay, ano ba? Oh, ito ha, mga kaibigan, huwag kalilimutan muli, The Lies Life Tells by Jessa Timpano. At kung gusto niyo siyang makausap tungkol sa beauty regimen ninyo, yung kasi kailangan ng isa-isa sa atin, may beauty regimen, di ba?
1: Nagbibigay naman po ako ng advice po, lalo na sa mga Pilipina. I'm happy na magbigay ng consultation sa kanila para okay. Makatulong. Kasi pero gusto ko talaga na they feel good.
0: That's right. Stuff. Lahat kami. Okay. Pero, is there an age bracket na kailangan kang gumamit ng makeup? O wala?
1: Actually po, I would advise na at least 18 above. Yung iba nga, 16, 15, gumagamit na. Pero para kasi sa akin, yung young skin, you don't really have

0: with coconut oil and then put a cloves to it.
1: Ah, cloves.
0: So you use the granite. Yung ano, yung coconut oil, ipakuluan mo yan, 10 minutes. Pag maamoy mo na yung, hanggang maamoy mo yung ano,
1: yung coconut
0: yung
1: itself.
0: Yung cloves. Ah. Tapos paanuhin mo, i-cool down mo yun. Tapos yun na nang ilagay mo sa ano mo.
1: Wow, that's serum, a good idea.
0: Serum.
1: Bakit kailangan ng mga aged, yung mga older skin, mature skin, yung mga hydration?
0: Kailangan talaga yun dahil instead of, kasi kailangan natin yung skin natin ma-hydrate, kasi kung hindi mo yan siya anuhin.
2: It's loaded din po yung collagen production. Parang kailangan mo rin i-feed yung skin.
0: Feed mo
2: inside
0: skin
2: and outside. Yeah. Yung inside naman, may mga vitamins for skin na you can take. Yeah.
1: Nako, malapit na tayong malapit ng oras. Malapit ng oras pa. Ipatugtog ko muna to before anything else. Pero anong may mga additional comments ka dyan, Jess?
2: Magpapasalamat lang po ako sa inyo at i-invite ko lang po yung mga kababayan natin na mag-attend po sa launching ko.
1: Sa November po. Ulitin mo yung launching, pakisulat na
2: wala
1: din dyan.
2: Wala pa po akong exact date kasi uwi pa po ako ng Pilipinas. Ipopost ko po siya sa social media ko po. Ang launching po ng aking The Lies, Life Tales and Why We Need Them is on November.
1: You have to tell us dito sa Radyo Pilipino para makapunta kami.
2: I will come back.
1: Sige, sandali. Paano ko muna ito?